ne de pan de si wo ye de not to yila pete so uyi pan no uyi ke na ke no ba kon wo pan ni ma 50,000 sister bi 8 utumo se ni fie ho pa na bor nsam shi asofo ne se de obeka bi om nkani na chi na ye hwe bor nsam na eya yoro ho sem papa na sofo ne ka ene dai no ma je so ene dai sofo ne ka ye be hwe bor nsam awurade fa table mesia ne mfa bor nsam to so dan na chi ba me na me hwe no na oba kra anko da ho twen ho ka sa bor nsam ye so mai cheka awurade din da kola kiti umushi wa no yaya ya ukwa yasya. Gini ni star na uchigu wa furumu. Obabe siya fa ukuru nyashi. Kwa jina so dem. Obrosante jimi ya mebona ba. Wajia ba nusini nabetu. Nadia meti ya ni mpaibu wana kenzi. Shou. Na sister bidi ni dedi ya wobi ya niyechi. Odafuwa. Na sister ya niya ya kuorefedi ya wapaya drop. Na mijina udi na msa wukwa shibu nisamu. Obe tuwe ni ya mwosu utuwe ni. Kasa bosam ya sumamai. Minia. Fawini pedu ya fesi wa mabla. Kwa kwoye. Na adia burusami chini. Nise. Ube tulo bone. Na watina tiri ni mnuwa ya klonkron. Eno mwamna wye uradi. Bosam betu miye sulo wo. Na diya mwye ye na waswa demwode. Munduru bebi ya kura. Enye chini bo. Enye nyumtuo. Enye places. Enye preaching. Abraba udi unipedu ya bo. Romans 12 wa makotu wachira use. Wase fawini pedu ya nisi watisafo diye tiasi. Awurade ka kyerɛ first Corinthians chapter 3 verse 1 sɛ mo nipa dua yɛ Yakopa so dan ɛti hwɛ yɛ no afa ni nsa ɛne ntoma mo ne krɔ no ne edutu ansɛ nipa dua no Ghana sɔfo bread to say yɛ man kwagye asɛm dɔ so ɛne sika ne brapa sɔfo abla bo me ne obabie radio sɔfo ɛyɛ na yɛ how bebre in come through awurade ka yɛ na nyɛ nwanwa because bible no say wie yɛ brem no edifa through for bebre baba yesu kra ba to wo ntumantu wo mo ase ti ayɛ na nyɛ nwanwa na bible say duana ba ɛne ebe hu dua kro anɔte wa yɛ sɛ de asi tɔn de fa no sɛ de ɛkwan yɛ fa so gye wɔ frɛ ɛkwan yɛ fa so ɛyɛ ɛnoma bi no ɛna di wa da sɛ sɛ sɔfo wei odifo wei pastor wei sempekani wei ɔmfrɛ wurade ɛbrɛ na wie du ɛna sɔfo be gyina pulpit mem ya kan imam ha sɔfo ya kan ni the church members in attitude. And today, I told you, the blood of proof and God will touch you. They can receive your blessing. I promise you, them, oh, Lord Jesus. Now, my God, for some of you, I'm going to pray. Now, I'm going to pray. Now, I'm going to pray. Now, I'm going to pray. Ah, to anonte wa ye vien zieni. Sere kura hwache ro sere fesero. E nano pay ma wa niso shesero. Na deli wa chifo me yashi. Pray na yedu. Vangeles, menon kasa mkwa chiri bebre. Sa se mi pritiu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina hopa fababu du tunziyom, hono, fabentu ya fufasado, obe niyegu. Chile nebo yesu na okro, beka yesu sile mojwa niyako. E uradi wan shaw, wade papa ni boni yesu weni bidye wakoma je hono, ye. Sa se diya uye nyinano, e washasye. Na diye biye washasye nezo, ewe weye. E tiye tofwa nyako pon kase wia. Osi diyo wasono, untie. Bebi a wote ni, bebi a wote kaseti, bebi a wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwako bwetie, sebiye ne bwositie biya no, tona kobo. Na wote mito sezi free more than 45,000 ne dawde na woshe. E samu wadi bwani yaka hon, bomo diso beto bako, na wakwako tiye ne wadi mounsam no, edye ye juba. Ano payi, menemo mkasa mkwechiri, ewradi shramo, na onu mwawo, ewradi diya wanshaw, onhaw, wacha upe di amao. Diyo pese uye biyano ye. Na kaya uze uwa mfawa atemu ubeba. Because ebila kwa nimi sese ni etia. Ebila kwa nimi sese ni etia. Takunu pe. Jobu nisi ubi wa uwa dipi nti. Yesu wa uu. Enfa uso uwa ding. Wachina uwa dibe tumajo ukrefle uisem. Tebila uchi asiye. Udidi ya unu muna. Eno wasenka futi dumi inu. Wase kaya ubafu wa mlanti birim. Asana debo ni naso. Katu wa nimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Umeyede wasi. Umobro hunu wadu musu. Wama wache yensem. Nsem ye guo fomo papa. Una betu me ma semi ya su. Ebra semi ya bay. Ma umeyi tia semi nila mfa bi mfa juni mu. Papa yenko nko sakra ya juni mfa ya humeo. Na dama nupie we nimi ya mua. E umansu wa yeshi ya musabre. Ye nina yetu ya yenshira. Euradi shira muna onu muamo. Onkramo. Onye jimu tata nonfa mwenye nankudu. Ewe Jesus Christ idibu nti. Amen. Ye frame evangelist odro. Midine no. Opa mia 0243-332-5517. Ewe radin shramo. Amen.

0: 5 hours ago. We are from their official page. News aba no no. Aha. Ipa bebre comment. The information matter ne say na no homfa no. Mhm. Na no homfa. Because me be 2 months or 3 months ni me nya ni message na me enter in council so na me ni one of the very few mo kanyankopa asem undiluted. One of the very few. See, and I am wondering the kind of preachers are take you over. We are just praying. See, I know a bit of that, but fear no move him one by one. We are not here to joke.
1: College ni weya ye de green ni shallow ye de white ni to anono woni mi sane sasu nurse ni bi mada eh je bi opie word wona ni ma me ne yale da won ma me ne yale da won hwe ma me ni se ya eno show na dia go won paper why mo hu fi no aya mo de wo fi ni bebi am nan bia na edi machi ma me ni share ni se nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyani nyuna na ye mienu
2: da bi o
1: na tro kwakwa so akase di waja ne wonani na kwa na ye dia
2: awale
1: etuma wa no tie panyiri pe na nyakopon wo kwakwa firu mu
2: yes
1: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na wakum na wa dia ade enti na nam la tie ne baba wa wuti support ron kokon no because obua ne ye di dia pa nya dia ade
2: ebi no
1: kanepa obi wu a postare ye ye no wa de fimfam ba wo no she wo somebody bi wo soro na sa somebody na wo soro no Emiensa bakoye call to glory bakoye home call ana bakoye obetuali na sa somebody miensa we kan o say ya tro bi sambo obi awu ni edin poster form ni ya tro soro call to glory na mi pa na twabru 90 years
2: yes
1: tese ya friend ni munyammu
2: munyammu
1: sabi tete wete na urade de to no wacha
2: yes
1: eti said in pano ya friend ni munyammu eti 90 years de ko no ya tro soro
2: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
2: yes
1: if you ankasa na afre no eti ni 728 years no wacha
2: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
2: ani
1: a cho so home call na obetuale so wancha kura no ni 72 70 71 de no wacha and the call to glory no 43 years
2: ewom
1: no awu
2: sa
1: 42 ewom 41 no awu obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 now blantia can himself go no bo
2: eh
1: obuo ne ne die dia ho blasia blantia ninti and na ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
2: what a shock
1: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
2: eh asem kasi e
1: che se woni obuo ne ne die na wo ko progress chapter 23 verse 22 a che se no se sei
2: ti waja
1: na babo ne se tie waja
2: ono na wo
1: ono wo ho
2: na wo na
1: na wo na
2: so babre wa
1: so wo na o ma me babro wa
2: emu na nim tia
1: emi ma me ba
2: amen
1: babo ne so ma me babro wa nya de
2: emu na nim tia
1: ya babro wa tifia no e ba yie
2: eh 50 years go in there
1: abro wa ye ba yie na so abro wa nya ba yie o bi asempa
2: eh
1: enum to fo ne ka sey wo sey abro wa tifia ye mo ne ba yie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwam wo wo di asem because abro na ne mire obi a bibi
2: da bi
1: abro betum de ne na ato e fama ko tena yie ase wo mfa ho wo atade a wo sey no wo wani nya ho eti abro wa bokos na nyina ja and obi anya 78 years wo sey ne mame yensa mame ne da so ti ase
2: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sey ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
2: se nse ba sa
1: ka e me mame ba
2: amen
1: awo fo na sie ma o si tie waja
2: na wona wo ho
1: na ono na wo ho
2: na wona nso
1: na o mame nso
2: ba bere wa
1: so ba bru wa
2: emu na nim tia
1: and na ye bu ya mame ne mame tia
2: o ara wo sem
1: sofu kura tum katra se wo o ma me na ye wo
2: ye wo
1: o papa na ye wo
2: confusion kase e pa
1: na sofu ke create confusion atu abusuam
2: eh
1: wo pe nipa nim animnyam
2: sa
1: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofu anu kura nim de
2: eh
1: na ye pe emre firi na nu hu eti sofu de be firi wo nu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 wa o se de o se nkom no wo kan ko so sem ani awre chichire sem enchire nimpa
2: sa
1: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be mankoso ade mpuntu o bebre nimpa na mama nya de a e be create confusion ato abusuam
2: da bi da
1: na wa kachire obi se ne mame na ne papa ne kwasia no so onim na wa kwetwe sikan e bi bodi mame aba ya no ho sam
2: bonus to
1: the bible so said ya nam ne so ma sentin dia beba no ma tu tu tie te urade ka se mon kon keke sempa na de obegie de momo na su wan ka se ye ko create confusion to abusuam
2: da peter
1: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye murwo mbe ye obi aya ma se se ne ba kwa fra brochire ba ontimi ay onko sra le maame no ma ne yire sia no akra omo kopi hotel biada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no onko sra le maame because wa koso fo bi odi fo bi o amwa ka kire ne se ne maame ne ne papa ye diade ene ye no etiso nim na obesiri ko na busia fie mu a wo mbe kunu
2: awra wosem
1: na twaso ho na maame proverbs 23:22 wa sisei
2: ti waja
1: oti wasi ti waja
2: onna wo
1: wo onna wo na wona nso
2: oba brewa
1: oba brewa
2: muna ne mti
1: eh lord jesus 25 no sisei
2: ma waja na wona enenye
1: ti bible say akora ma waja ne wona nenye diade
2: enye
1: ma brother uto semla koma o papa dwale yemfie seni
2: eh
1: o papa lanshu o papa to o papa blo o mama ya bre
2: debere
1: du ba bi o papa no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o mama ntum asia bomu wo do ko di sifo bi wa ko pedro ama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne mama ye be yi semla kura wo nto bi ma ne mama da
2: davida
1: o sho mama ne o papa na wo sem ne se wa sa di sika ne ya masem cholo to rin sa bibi contract stadium din semu na urade wa edi na made sebi nwa me se urade ma wunyi me yeso ma me no papa
2: eh
1: na o ma me yeso wo na o ho nchiro chese de o ma me no papa ho nchiro wo no na ho da ba wo se we nwa bia pa o ntia ba pa da
2: de egu no
1: 25 necessary
2: ma waja no na nyi
1: ninya ma waja no

0: eti re Yesu Kristo kora be wiase no sa samwe wanto anjiro
1: David
0: na Moses nso Awurade ne mra di kan hye ne nsa no Moses nso Awurade anto anjiro
1: eti
0: Yesu Kristo na kasa na Matthew 19:19 tie tie wo asampa na wo ya brache ne ababa wa ne ne anopeyo sa wiya ne mra sa utie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sik cassette we si di we baby abete ne ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de atro number na wo cd ne so no busale mpa kro no a uti cd ne free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 twasham kashe
1: di wo jane wonani
0: iti na Yesu Kristo na kasana ni mu ana Yesu kasa 5:16 ne mami
1: 16 no se dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba so ase ne se
0: na bi ba Yesu wo beka kire ne se
1: chefo
0: o chefo
1: ana ma ana ba na menye
0: ade kwa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: wo se ne se
0: ana Yesu kasa
1: ade ndo bi papa ho asa
0: ade na obisha me papa ho asem
1: akwa pe
0: na
1: ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so opesa okonkwa mu
0: na Yesu kasa so opesa okonkwa mu
1: di mlansam du
0: na wo kasa di mlansam du no so
1: wo se ne se
0: ana nipa ne ho mlansam no no se ne se
1: de wa hefa
0: Yesu mlansam no do so
1: ana Yesu se ne se
0: emu de wa he ana Yesu kasa
1: Yes,
0: the emblem na ese.
1: Eniewu,
0: eniewu.
1: Nseya wade,
0: nseya wade.
1: Mokro no,
0: e mokro no.
1: Ye da sikrumu.
0: Inia da sikrumu.
1: Diwaja no unani.
0: Diwaja no unani ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na odi diwaja no unani no de abeka ho.
1: Sa.
0: Na waja homeda no wo.
1: Hmm.
0: Homeda no so na urade ka sa nko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no. Na su Yesu Kristo abreso na nu mu no. Yesu Kristo yi diwaja no unani no waja homeda no wada dem ho.
1: Hmm.
0: Minia, se ne se wu mu ade pa ande ahobrase a. Ba modre pass obi fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo wase no ko animu papa papa papa omo omo bre wo mo wase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was the 14 sian chem
0: mini a ko so e
1: ma
0: o se bible no se ma
1: mu tie ma wo fase
0: ro ani ma wo fase mo awurade mu
1: we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible say bo sham keshia ma o yakopo pa ko se di waja no nene
1: na we ni mlansa ma
0: na bible say ye ni mlansa mo
1: di kan ya
0: eh Exodus 20:12 ho ele urade be se ho to aso wai
1: ye ni mlansa mo a
0: o se ma ye ni mlansa mo a
1: di kan ya
0: e di kan ya
1: bo se wo mu
0: bo se ya di ade
1: e wo mu
0: bo se wo mu ni se u be nyina che
1: na wie wo ye
0: o be wie wo ye
1: ha wona wale sase
0: oh lord jesus so pese u chao 7:28 yes no
1: a
0: mi ni abuade e bro mo se u wo soro dodo wo se we ni mlansa me di kan ya
1: bo se wo mu na wie wo ye
0: na e be wie wo ye Eti mlatia ne maba wa nsi wa mu ye nyina wa mu muade.
1: Yes.
0: Mlatia ne maba wa enwie wa mu ye nyina muade.
1: Na wona wale sase.
0: Na enwo ansha ne watu nyet enyina che.
1: Mm.
0: Na uko Colossians chapter 3 verse 20. Abrantia utie sam no na wotrotro quotation shi no. Bo made se wo besua Bible no na se wo na wo muade wa fiase abuade.
1: Sa.
0: Wase se Colossians 3 verse 20 no wase.
1: Emma.
0: Ose ma
1: munti ma ofasem
0: ba bo ne se munti ma ofasem
1: ade
0: nyina ho
1: na we na so urade ani
0: ba bro sey emra se me so urade ani ne sey u be di waja ne honani
1: ei
0: u be bu panyini
1: emu do
0: praise God
1: hallelujah
0: 1 Peter chapter 5 verse 5
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5 wase sey
1: emo fra ho brasee
0: nti ba bo no tra tie asleti fi asem wase mo fra ho brasee
1: mo fra ho brasee
0: ha
1: Sana na momo Franso.
0: Iti babo ne se sadie kasa nche mo se. Sana momo Franso.
1: Mba mo
0: se
1: mpani fo asa.
0: Hey, ena gana fo mpa gana fo kwa la se. Wo mo de yem fe ho nche panyi na se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwobo. Wo nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh.
0: Wo tuti se gele a ye din suo gusu no.
1: Kani nyina.
0: Wo fe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Ko si menu no wa to atwene.
1: Ompa bio.
0: Akwasi bu ache na da bi.
1: Da bi.
0: Afi ye fe na muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana
1: yes
0: Joe Tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey k kapo hey no lie amen no okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra kefi o se akosi ba mon kanche sa akra no yale o se o ma se o de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya de efo
0: na first Peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo fra so
0: ni so ya bo fra na wu ade ni ho brase a ene tie nsam ye ba wo nche ba o se sa na mo fra so
1: mba mo nche panifo ase e
0: fa mo ho nche panyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase
0: e praise God
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: eh wo sa kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a bako ma discipline ye adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kura bi a la bako ma obu anya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura from wa wa no mo park e fu
1: yes
0: e kura ni ne toilet school dan su nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu bo da wura obi anko koni ma ni ba no leba no obi anko
1: bi anko
0: eti mimi ura from na se kura

0: sa
1: awurade ye mu dansini
0: sa
1: and for better for worse ni nya adwuma
0: da bi
1: check awurade din
0: amen
1: for better for worse no nya adwuma eye for better for better
0: mm
1: ye pade adanko a
0: ye adanko ade anwuno ba yempe
1: bema adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu waba so bema so adwuma sase sey ekosoro a na wa sase edi nkwase asam ofie
0: ofa bika ho
1: hallelujah
0: amen
1: obi a mbache no num no aba fie 12 o'clock
0: yes
1: na adwuma sase ekosoro nti odi mensam kire ne yire
0: sa
1: bible ne se bra mutra wa moye for better for worse no awurade ye mu dansini
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: twas why
0: o se awurade ye wonum lan tibe mo yen tem dasini
1: awurade ye wonum lan tibe o kire o lan ti yirimu a na te se wo fi awa danu na wo wale
0: fo o se ka wa no
1: onyakopo jiran finfini ho
0: sa
1: eti for better for worse ena ne ye jade ne ma wo se wo na kure ye ne dia me de me ben ma wo nkwa da nyina no sabla na awurade ye mu dansini
0: yes
1: eti se kotru ba bi na se wo ja wo yiru ja wo kuna wo problem
0: yes
1: hallelujah
0: amen
1: twaso e
0: ona na wo twa ne nkontompo
1: efese efa ba ni sa enye wo ja wo yira na se wo ja wo kuna ana wo gu awade no a ensofo a mu gu awade mu ntie
0: eh
1: ena fofo a mu gu awade mu ntie bible say so gu awade na enye awade no na wo twa ne nkontompo
0: o twa nyankopo nkontompo
1: wo nyankopo mu a
0: wo twa ne nkontompo
1: na wa ba twa awade nkontompo do wa tra sa ase wesu a wa wo jejeje twaso e
0: Nanso ono ho kafo ne wapam yele.
1: Ano se, wo so ono no ho kafo ade wapam yele. Woni na pam ahyebo.
0: Mm.
1: Eti mu fa wade ne nko awieye. Ene abusua bebre egu kwa fa wade.
0: Onwo ba nti.
1: Ko high court wo kohwe.
0: Eba
1: hallelujah.
0: Eba ma nti.
1: Eba ma mu nti na.
0: Amena na to
1: na so. O twaba.
0: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint. Dodo aye pe.
0: Epe mena na to na so.
1: Ewa ni na ma ba. Hallelujah.
0: Amen.
1: Woni ba bi abawa ade na ko fa bi mra no
0: me pe na me na to na so
1: e de ma nye nipa na ma
0: dabi
1: e ti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntre se gu awade ano
0: dabi o
1: ye ba to aso to aso e
0: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ya bi
1: aha
0: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
1: e yesa
0: eti mhwemu mhwemu ho yie mho hom ho
1: hallelujah
0: na ntwa omla ntibre mo yire nkotompo
1: nkotompo o se hum hum mo nimpa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
0: oh
1: wade ni igu because akwa ye fa so ma mema no bon kwahye ka no ese na komam eti oba ni din kwahye asem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
0: Hebrews
1: 13:4
0: muni awade ni
1: Bible say awade ye ninini
0: na mu awade pa ho fin
1: na mu awade pa ho dia de efi
0: se nyamamofo de
1: efi se adwamamofo de
0: ye awade sayfo
1: de ye awade sayfo de
0: onyakopo bebu ona ten
1: obi awaja me yere obi awaja ne kuro onyakopo bebu atan
0: yes
1: ye ti awade pa awade jaye no mpe awade sayye every am a friend na abe dia de ebe mu no
0: sa
1: shaka awade din
0: amen
1: wo se
0: Muni awade ani.
1: Muni awade ani.
0: Na mungu awade mpa ho fin.
1: Na muni munyi ade ade.
0: Mungu awade pa ho fin.
1: Eti menua. Sofo a. O church member. Aba chretre, one ne kunu. Aware semu akirawo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua won twa. Na onkonko ja ne kunu no. Sofo wu tie me tie ne ye pa. Bible sa awade ye ninini.
0: Me ngwa wade mpa ho fi.
1: Ma ye ngwa wade mpa ho fi.
0: Nyamamofo de.
1: Na adwamanfo.
0: Ene wale sey.
1: Ene wale sey fo de.
0: Ene
1: ema bebre. Egwa wade mpa ho fi.
0: Yes.
1: Ye kunu ma wale wo akotra burochire.
0: Mm.
1: Wotu kwa jale kunu wo gana akotra burochire bura jaman.
0: Sa.
1: Be ma so jale yire wo gana akotra burochire bura jaman.
0: Mm.
1: Enkra tanti.
0: Sa.
1: Wodu obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shaka urade din da.
0: Amen.
1: Bible say awade dinini.
0: Mengu hu fin.
1: Mengu awade hu fin.
0: Se nyamamofo
1: de. Efi say jamamfo de.
0: Ene
1: awade say efo de.
0: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
0: Eh.
1: Wo problem papa. Wo problem papa. Na intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakupo de Nemlan Samedi Kaibano, what you shame? And last Samedi Kaya, when Yakupo de Ba, when Shadows chapter 20, verse 12. Bumpa, what you go into, or trust him, say,
0: do I get on any?

0: ɛsisiti wo tɛ ɛ golden ɛdeɛ bɛ golden tulip
1: hɔ golden tulip
0: na yɛtu no kakra bi just 1 minute driving ɛde akɔbɔ golf yɛwia ne yɛasan so atu saa car na asan ba hotel hɔ na car na asan bɛtam saa car na asan de kɔ easily gone this is africa for you kwasi buroni ɔnni saa nkwasi asɛm wei
1: ɔnyɛ
0: sɛ buroni paa bɛ high flat 400 million atra easily gone 7 years without half plot what man never do this stupid things
1: yes kanina before no
0: 10 year pan 10 year etu ti asem o kan eji o kekan sem bi o tuaso tuaso
2: o sey na o sey unia de nada ba ji unhira na o sey ni dini jacob ana empire empire nini na
0: we sisi bi odi obi bre wa blochire edi sika mani nua fa nsi dan fa mie store obi tum be fane me se me ni man bi obe fane yiri ko germany oba na ko ja no akofa be ma foforo france
1: hey
0: manu tumi kasa mobile phone so sa ofra me a otumi jira mobile phone ne so kasa sa na ne credit asa no gu so kasa
1: o kasa ni refi no
0: confession I ever sa africans eno ka
2: say I say mpranwi na wetwintwa manam wa fa me panyi
0: Imprenu ni na wadi ya.
2: Watu ncha manemu.
0: Watu ncha nene. Awa sasa yashunu wa Afrika si.
1: Uwe mpa.
0: Sashunu. Si yanchu ncha ni mpanemu.
1: Ye ni mie.
0: Me ni mpa mlasi.
1: Ye ni mie pa.
0: Awa mima anya ozo nye.
1: Nye.
0: Oma ya. Uwa sa Afrika si ye ni ye bube.
1: Ayin.
0: Ebe kogo.
1: Enkokona.
0: Enkokona. Kokura ma mfarese obaye wa.
1: Ye mfarese di.
0: Papa anyashu ya.
1: Bonesu nyehwe.
0: Kwasi bro ni sang kwasi abe wo ya kwasi bro ni wo mu
1: omo yonkre ntwan kra simtwan du
0: isa gawrade
1: amen
0: kwa
2: wa fa mi panyi na hwe afen so wadi mi nhira na ose wa fa nhira bi ensie me na isa gu na isa gu ase iso se hwe me de wo meya wo su wura
0: me de ne meya wo su wura
2: me de ne nuanom ni na meya
0: ebe ka no ho
2: na mede aburo ne nsa ma wo no na afa wo de ade na menye wo
0: ade na menye wo broni a waka ade na menye wo kwai
2: na isa ka che na ja se
0: wonim se david oyo ofri
1: ofri selo mon papa david
0: kwai
2: okay ade na menye wo
0: ade na menye wo meba
2: na isa ka che na ja se
0: na isa ka che na ja se
2: meja
0: meja
2: shira me ba ko
0: shira me ba ko pe Usa blofu ani mlade. Usa blofu ani mlade. Ope one pe. Bibinia. Bibinia. Ope one pe. Aja, wo de hira me ba ko pe. Abrofu ani mlade. O wo de upa tenaka enam wiom. Bloni ani mrew. Ana no Queen Elizabeth ba Ghana ha. Hwe atade ehye no fo so so ne fom. Uko renwe siwa. When ai tensiris. Kene ba gibi ekura no hwe ne ayi amampo bue a ayi ye friend say esuru wo e wo suru kakrai Roman Hill down bro ho egugu ho the 22 series ne 55
1: in Sunday we bring
0: simple bibini e wurade yesu car two car e fe nipa mienu car e fe nipa mienu driver tra ha na ha we so tra ha na ye ma hwanu pa ne ta to sa car so wo de fu ani hwe wiase nyina fu ani hwe wiase nyina sa hwanu pa ne ta to sa car so
1: beautiful
0: kwai
2: I say, na isa ka kire na ja say, meja shira mi mako pe. Shira mi nso meja. Na isa ma ne ne susu. Na neja Azik bua sen say, hwe.
0: Hwe.
2: Asase asrade ani,
0: asase ade ani mu.
2: Srade ani mu.
0: Srade ani mu.
2: Ne de osuru bosu oyi nso,
0: shuro.
2: Obetina.
0: Asase asrade ani mu. Ene osuru bosu o. Shuro no. Eso na obetina. Enti abrofo no ye ma wo mu shuro. Ene asase a ye ya bibia enye yi
1: e
0: ho na ye de ma abrofo
1: no
0: che o mo kwatra nti holland o ma sase nyina ye nsuo to bedom
1: hwe
0: nti ya wo wa na wa sase nsuo dwale africa ha Eframe tumi ba fa, efa, ntutu wo, mm-hmm.

0: Eti ene obi hwe ne ye ne obi hwe ne best school a ablante ye wachi na she with them ho akura ma midterm a wu hwe na bontena betun fu so nkosua de na wo de na kwese them ho what the problem that you ma ubo wu say yes she na wiase wu nua kwadu na wu kwatu man kani teacher ni a wo man kofo man ko school that ye dawanim obi kuro na obata ho a wonne problem e da u benya bi no re ha okura wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wu kunu wo twia fa so kwae bone nye ju o wi ase aye careful check out ade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa o se
0: o se sa o se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetue oni paka
0: nti nyankopon se obetue oni paka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetue oni paka se de oni pa wa we ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
1: do tu amena no
0: a Christianity 10:8 wo tu amena no yo tu amena no
1: emu na obahie
0: emu na obahien
1: obahie
0: yo tu amena no emu na obahien
1: obahie
0: me kai me kwala blem ni edi boni bi ni e won fie bi ni e frena aponche agbojise kan en na no mo de ye park na afu kwan fu na bi wo so a ye post ko awi a person ko awi a na wa be home ni wa san ko bi na ya ko so ha ne ha afu kwan no na ya bopọ ya bubọ bopọ na na nkofọ tetehwe na ya sisa champion ne topai na se na ya sire ye kro mu yin be chefan e na me ma me se ye nkonkofọ aduane mra anya sa wo mo starti afashe no a obi a ntum si afu kwan so chimi mi kutatai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni bi ho a metube sisi po no na adwem bo ni timi san be bi akire timi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwe ma me hwe ma me hwe na chia na magai e tim ba mi ko twa no bo de tutu ni banka de bi bia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo me de hwe bo chia no fresh na mimi di akire na metoto tai eti sa danu a mene mi ma me ba no ye sipo mi sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so mi ma mi duru ho na first